0: Mwendo ena ubutu o Masimechia o Nishano pemechia o Jirisa o hunye pa Tami gusubo mehomba mehonye pa Profra osu humpo mute se Maseni onyamishane ayeye ni nkanfo ni nshranka o nyankrupo di Kunku ni esafo radeno Pambo di ato Nyanga bra boso Anafe busheni nina Ana ura di aswa sakwa anasepa Afi yo bompaye
1: Ani ayima o
0: Bompaye de ma wana wo nyankrupon Atumwo ema Kichira pemfo bompaye de ma wo nyina Sa wo nyankrupon so wo mu Na wambre suno wo kwa kwa siya wan siya sumujwe mu Wampa wo hono wampa wo ma O Yesu Christo tenemo In the name of Jesus Christ Mami mompaye ma Mami nko studio bi

Ya wo sira obi ntumi ndumi sa nyankopɔ na nkasa nhyia wa no pɛmfa ma me ma wo nso dɔ so wɔ nyame agya wɔba no sunsun kronkron di ne mu.